0: Oriti emi olorun alaye fun oli re eni ti orun ataye n gbo ti e professor with authority breaking generational curse fifo ati ru gbogbo egunpile ogun abijo nibi ta ti bi o to so isere re ti waju awon asiwaju jesu oluwa wa eni ti gbogbo agbara lorun ati aye n be lowo e pelu eje majebu tata sile ni ka bayi o ma fo gbogbo egun ti pile ti pile iwo na ma do minira lo fi eti won o da po mo gbogbo eya ti ebi labe ipe olorun lori woli sam with authority baba woli ori oke ogo lojo Saturday 29 the Monday 31st August wakati adua mes laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun asejire ni e ma bo lati doju koko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipiyare fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: ibikibi ti o ba wa ore ofe ati anfani ti olorun tun fun wa leni ti uze yato nje lo mo pe gbogbo awon adua ta ngba yi o ni bi ton sto si iyen ni adua awon kan ana lo sise leni ai gbadua awon kan lana lo yo sile leni o ti ki agbara olorun ati emi re o le yan koko mo ngba ninu adua on lo mo nje keyan le gbe nkan se lai ni idaduro eni Tuesday gbogbo eyan lo ti gbo pe 24 hours prayer a ma gba awe laaro yi titi di agogo meta osan en ti o ba lagbara dago meta ma break lago mejila bi mo se nwo Nigeria ni mo lo straight si nu ipade Tuesday osan kan ati oru kan ohun oluwa lo pase re enu oluwa lo ti jade agbara re yo si farahan yo yi ipin ati aye awon eyan pada oluwa lo ma se ju bi asero lo gbogbo to ni cases to lagbara to strong e je ko gbe wa si pade yi there is a special oil ta se fun ipade 24 hours yi back to sender oil breakthrough oil ati be lo so e pe gbogbo awon to ti de ori oke yen ri pe ni ago mejo laaro yi a de ma pari titi 1:32 to ba tun ti di ago mesan lale a o bere ti night section a o pari ti ago meta si merin eyi ni ipade akoko ti mo ma se bi mo se n ti ilu Canada de mo gbo Olorun gbo fun aye yin pe e ri ore ofe gba e ri anu gba e ri ogo yin lo mo je ki enikan iroyin ri ipade ni fun e ti e wa online e connect mo wa gbogbo e ti e wa ni Ekiti ati agbegbe re mo ma wo ilu Ekiti aaro ni mo fi ipade Ekiti si tele bo awon to n lo si office awon osise ijoba ati awon ti won ni a lot of things lati attend si won ti ba wa soro pe woli e ba wa gbe ipade yen si agogo meta irole agogo meta irole tori pe akiri e fata le meji so I'm coming down to Ekiti tomorrow by 3 p.m. ago meta la ma se pade Ekiti ni ola Akure lo ma je aaro ojo Thursday aaro ojo Thursday ni dede agogo mejo aaro ti awon eyan ba ti pari ton sare si emphasis shop bebe apade ni Akure ni aaro Thursday mo gbo Olorun gbo nipa ipe awon woli pe wa serere ka to pada si Abuja ni ale Friday emi ri po serere o on the 29 30 31 ori oke ogo ni asejire lati ma pade hey oga mo je ki won royin ojo crossover ile fun e o nitori pe owo oluwa wa ni ara mi engineer jadu kilo

o se lala ipe apa ewo orun yi lo ni awon ise akanse ojo ona to nlo bi meta o din ni 50 ni ye bayi pelu awon afara olobirepo to si je wipe 17 ninu e lo pinya mo si ipinle Oyo nikan minister se lala ipe awon ise ojo ona Ibadan ife ele ti won ti pati bayi ni won tun ti buwolu lati le je pe kisi o tun bere lori e toju na ti le je ko mu adinku sukore gba kere okoko lowo sawa yi ma yi lo wa fi da awon orilede Nigeria loju wipe awon se akanse ohun oni yo pari lodun 2027 to si je wipe afojusun won ori lati pari awon se to se koko ko to di odun 2031 Olubadan ti le badan oba Rashidi Ladoja lo ti se lalaye pe are Bola Tinubu lo ye fun asiko gboro lati wa nipo are l'office latari awon ise akanse eleti isejoba re ngbe se lasiko ta wa ye Ladoja lo pa bi jabidan oro hun lasiko gba ton si soro ju ojo ona labala meji Ibadan Ijebu ode ni ipinle Ogun o se lalaye pe awon ise akanse ohun ni o tun bo mu agbende ba oro eto abo lilo bi boko ati eto oro aje nilu Ibadan ati awon ilu to je alamulegbere Ladoja se lalaye pe are Bola Tinubu to n ti ise akanse eleyi to n se lawon ta wa ni o tun je ki agbende tun bo ba anfani eto ibo ojo waju ninu egbe oselu All Progressive Congress wayo ga gba ajo ile to orisi oro legbe nile yoyi tun jojo lo ti gboriyin to ti korin re ki are Bola Tinubu to ti se joba re latari n to sapejuwe gege bi aseyori alailegbe eleyi to ti wa leka ero idase sile oro eto abo to n ti awon atuntun miran ojo lo pa bi yabidun oro ohun lasiko gba to n dan ibere lato awon oniroyin nilu Abuja to se lalaye pe oro to ni se pelu oro legbe nile yi ohun ti gba awon osise to n lo bi irinwo sise leyin ogun odun laisi wipe o se ni won gba yan si eka ise naa bakan naa lo tun wa satileyin fun aba dofin oro eto olopa ipinle to se lalaye pe eto naa lo je eleyi ti yoo duro re bayi lati mu pe iwa ipa ko tun dopin to si se lalaye pe iko awon amotekun lo je bi apere eso alabo agbegbe eleyi ti o duro re o se lalaye pe didan si awon isele pa jawori on lagbende tu ti babaye to se lalaye pe awon igbese miran eleyi ti ijoba n gbe se bayi lo duro re lasiko ta wa yi wayo minister for iroyin lorilede Nigeria Idris Mohammed lo ti se kilo tako irufe awon ton gba lero lati le je kun da owo ranwo epo petiro pada to ise lalaye pe igbese na ni o to mu ki akurete de ba oro eto aje ile Nigeria Idris ise lalaye pe bi won ti se yo owo ranwo ori epo lo ti je ki agbende ton ti atuta awon lokan ojo kan ko ba orilede Nigeria to fi mo gbugbo won sawo awon owo eleyi to n wole sawo ijoba ibile ati awon ijoba ipinle lorilede Nigeria o se lalaye pe awon ilu to papajulo ati owo to lo bi trillion 15 le mejo naira oni won ti gbon we sawo lori owo to wole sawon ijoba ibile ati ipinle lati bi osu kefo odun 2023 to fi mo osu kejila odun 2025 latari bi mo ti se yo owo ranwo ori epo petiro na minister wa se lalaye pe awon owo ranwo ohun ohun lo wa lati le ohun lo wa fun bi awon ise amugbaderun oro eto abo ati oro eto ilera eto eko ati awon eto miran ti se n de sisese ni tibutoro orilede Nigeria wayi ogunlogun egbelemo kan ogoro awon eyan ni ipinle Ondo ati awon ipinle alamulegbere lo pejupese sibi apejo agbegbe ti ijo elere Jehova todun 2026 apejo ohun eleyi ti akori re je ayode eleyi to daleri ise pataki lati ni ayo to n ti eleyi to je ojulowo nipasẹ igbagbo ati iwa rere eto ohun lo waye ni gbọngan ijo ohun
tó wà ní gbogi nílùú àkùrẹ eléyìí tó ṣe àkónú àwọn ìwàásù bíi eré bíbélì òní fídíò àwòrin àti àwọn eré orítàgé mìíràn eléyìí tó wà láti lè jẹ kí wọn tún ní ìgbàgbọ kíkó sí àti láti lè jẹ kí wọn ní ìbáṣepọ eléyìí tó gúnmọ pẹlú ọlọrun.

fi ijalo de so mo si yira nile kitikiti ni baba ba ni kin joko pe ije oro ohun loni ni pe je kekere ya ko ma ba je ni nla adifa fun agunyan rebete ti won ni ko fi owo eyan kan bo ori ara re ilu kan ni o nbe ti won fe se ajodun o na mo fi nda fa fun gbogbo awon koloro si ti won gba pa giga ti an ta pa gaga pe ah e ja se deede o e ja se deede o ni won ba pe babalawo won ni ki babalawo wa difa babalawo difa tan ngba to difa o woju opele wo opele fohun se opele oni bale ko ma yan nkan bo so mi eku yo yan babalawo gbon fa ko gbon fa o ta ba si fi daniyan si fa ti babalawo ni eyin odo te nkawe lowo eyin odo te nkose lowo teyin na si fe de ni giga te fe di are orilede te fe di bale ilu te ba wa tabi te tun fe di apase nibikan se ni ke fogbon ke fi ye ogbon laaro yi o ba won ti won so lori wa ti won ba fogbon ye ogbon won o le de be o iwe ni so ni doga o abo eko ko si pe o aboro la so fo mo lu abi to ba denu re tan yo dojidi o eni ti o sise ti o kawe ko le de ku ola o won mo pe ranse ni eru eni to si sise oni o mo se ati le to mo fo na yo di soro o tan lenu o ku nikun o tun di dede wo yi ola ka to tun jo pade ara wa en la loro ni o dupe lowo gbogbo eyan lati leyin eto yi e se mo dupe ire o ojumo re atun mo wa dede wo yi ola ba be la loro o n roji oyo o a tun jo pada ti temi no di ba yin la lafia a ni pedin a si ni sankun.

0: bari bari ti lo bari ku na ni
1: I will call it.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: To be docking. O si ni nkan se pẹlu itẹsiwaju ninu isejọba.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Continuity in government. Ati rọpọ ọgba to ge bi pe awọn boya re ni abi gomina. Ẹ ya ise aja so pe awọn alase.

0: e tun ku dede woye eyin eyan wa nibi gbo ti e tin la nfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin la nfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo ti ndo wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to ti ntoro tele to wa di nti yanpon yanrin nsele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o nsele laarin won ase inu iyawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to nkoju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re ise lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore koko ase eni to ba dore koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi mo wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a n je n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be lelomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo lebadi gbogbo awon nkan ta n je didun didun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan didun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko loti nu rara omi ponbele na fi se ajo NAFDAC si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti sumi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ma gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gedegede do ti ara danu logo lomo kòrìà bá dúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún lólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtẹ̀gbò la fi pèlú rẹ̀ àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà ó dá alágbò ara 24/7 aba make sure láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ nàìjíríà ẹ máa pe 091-60-62-6253 091-60-62-6253 orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ 24/7 aba make sure gbogbo ìgbà ìjà wà ìjà òsì always guide me.
0: Bẹ́ẹ̀ni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà fún lé iṣẹ́ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọ́mbà yìí òun náà ni kẹ́ ẹ mọ̀ pé 091-60-62-6253 ẹ jẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan sí 091-60-62-6253 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ̀ pàdé ire

0: 25 years.
1: For 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
2: Egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, se kon sun lo ni.
3: Aba, ajo ko ti gbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, korojo gugun bile tawon ko ri nbere fun gba gbogbo, akonse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka wo eyin didun, ara riro, a po gede gede do ti ora danu, logo lomo ko ri aba ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nada ki fun te lugba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 Aba Make Sure gbogbo iga ijawa ija o si always guide me.
4: Ah, ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi.
5: O, be la bi ni, isoro isara e na mo ni. Bo ba ji, gbogbo ara ma ro mi, isara yo ma fa mi so lati bara idi dese. Ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le. Ise lowo mi ma nku riri, ati ese mi ti ma kan mi gogo. Koda, irorun su dede. O, ore mo ti gbiyanju gbiyanju, oro na bayo je. Ayi ohun ti e wa su mi.
4: Agbo ri ise lo si je lobe. Se wo gbo ni pa baba oke ogun ni. Ogulugbo ade tun fi wi atego somo ara aye lore lori eyi ke yi isoro tun jo mo edalenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
6: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nkiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemilen opposite Oyemekun grammar school ni ilu Akura boyo fe bere nkan ka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu se ara wa ati to nba waja ninu egugun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma ho ye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wo ra wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mora kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemilen opposite Oyemekun grammar school ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu a ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to se segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rami gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 le kan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu emoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju pe yin seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha ton to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o
3: Nínú àtó èkìtì la gbé wá lónìí ọkọ̀ so kan ilé ìwé gbogbo mi ṣe ti ìpínlẹ̀. Ìlú Èkìtì, èyí ò ní Èkìtì State Polytechnic tó wà nílùú iṣẹ́ Èkìtì. Ní ọ̀dọ̀ mi láàárọ̀ yìí, mo ní ọ̀jì. Nínú ètò ẹ̀kọ́ nípa ètò ẹ̀kọ́ gbogbo lè ṣe tí wọ́n ti mọ tí wọ́n ṣe láti ìgbà tí wọ́n ti gbé orí àléfà ẹgbẹ́ kí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ rẹ́tọ̀ èkìtì state polytechnic nílùú iṣẹ́ èkìtì bàbá wa ọmọwé sunday adé ìgbé mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o ẹsẹ̀ ò sáàbọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí ní orúkọ gbogbo àwọn eléwèrè tí ó fẹ́ lọ́wọ́ láti ilé àárọ̀ làárọ̀ yìí ní orúkọ gbogbo àwọn tí a jọ ṣètò yìí tí ó gùn tí ó sì lárin kékeré mo kí yín pé kó gbégbé òyìn ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o ìbéèrè mi àkọ́kọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa ọ̀hún sunday adé ìgbé ó kì í ní dùnkùnkùn kó mọ́ níbi tí wọ́n ti fà wá ilé ẹ̀kọ́ ìṣe polytechnic bóun ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ìtòló owó ló wà tẹ́lẹ̀ kó tó di. Bóun ló ṣe ń bá a.

0: 98.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: On your trap. Set.
2: Won sare je yi lo. Adaba si mura lowo. Ere je yi ki se ti alagbara. Adaba gbera. O fo ba won lona. O tun fi won sile. Adaba 88.9 FM. O ti gba ko kini. O si waju. Awon gbe n tele leyin.

0: adi jembe ti awon na ba che to ekun won invest much into agriculture atu je ti aje ki me kinu na ko si gbogbo e awon na ni security wa lo won ben to pe gbogbo wa oke ni gbogbo an wo oke a gbo awon to ekun ko owo ije to wa nsale
1: so
0: ko wa pelu a o
1: ami aso won ti so pupo won so pupo gan ninu oro pro pe won tete se kaka ka tun me nu boro eto ogbin ni nitori to ran ti gba covid abi se covid ni ti won se no igba subsidy won ko yo subsidy ni ondo to na pe agbado pe fertilizer pe gbogbo e fawon agbe leyin igba yen won ti pe ni titi nisin asiko ogbin lade wa wa ko da lodun wa mi gbo a ti gbo ba pe nkan ba e no fe se abi ni joba iru joba pe lo ndo e ba le ba se fawon agbe ati egba awon agbe bawo lekiti ton se tawon kan ton ni won ton se kini bo ondo ke wo la ni eko ni en ni ose to koja abi kan na si food market abi food kini kan market leko e ma be wa ra ohun kan je to ma tun cheap yato si kini sugbo ejo ton se londo ti ele ton ta ninu ministry go won jo le ton ta ni ojo ba lo so iru awon kan won yi mo ro po je kan to je dokan fun amori le dan o da ta ba ti en ra ipo e ni ye bayi ati ri nkan ton fi owo ton fi je ki je pe ka on gomina kan ka ma se man money we are in government awala wa njoba
2: abi ko le
1: o da sunday jimo ja dagbe fa ara le
3: eyan wa isun o tun di ojo mejo
4: to o do ojo mejo ti a tun ma pade lagbara lowo olohun oba opo yemi je oda lo ko mi o
1: ara awa ti so ti wa ti foju oye wo to ba yin ti oro kan bo yin ke ma gbo akwero ani ri juba lo fun ti ose ojo mejo ni ke tun pade wa lasukan mi ilejoba oni oruko titi.

Eku le lanke ara ile eku ona lanke ro ona eku ati lanke re ni to ba to do meji ojo meta ta re re ni iba olorun lojo otoni iba oro to fore da e da tin soro jade akoda ye asake orun oba to ti wa kaye to wa ti o wa nigba ta ye oni simo iba re ni mo se loni olowo gbani gbani oloju rini rini olowo funi funi alaye rini rini akeni afeni ayoni alani agbeni agboni agbani oba mi to neto oba mi to ni imo oba mi to ni wa oba mi to ni ogbon oba mi to ni oye oba mi to ni orun oba mi to ni aye oba mi to ni afefe oba mi to ni ina oba mi to ni ojo oba mi to ni ojo oba mi to ni emi oba mi to ni akoko ati asiko ta wa yi iba e mo se lojo toni iba eyin eyan eyin te koko so ka wa to ma so eyin ta wo ni waju ti oro fi wu wa so iba gbogbo yin mo se lojo toni e tun je ko ju mi se mo de se yin lorun mo n bo wa gbogbo ara mo fi bo.

eleyi ni mo fi n kiwa kaabo si ori eto ni woyi ola fun toni eyi ti ijo apostoli ti Kristi CAC Marvelant Ministry se onigbowo e iranse Olorun alaye Prophet Adesina J

0: Adejumọ Fere Jesu ni Ọlọrun ma nlo fun wa lori eto yi baba tun ti wa ni kale lati ba wa so oro Ọlọrun Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo oya e je ki awonu eto ohun lo
1: Jesu wipe e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wo le lori seleri isimi fun okan wa ijire yi ta se npe gbogbo eniyan lati darapo mo wa ni awon akoko isin wa wonyi ninu ijo wa Christ Apostolic Church Marvel Land Ministry olu ijo wa yi wa ni kilometer 1 Akunba Road Supari Akoko bakan na ni ilu Ado Ekiti ijo yi wa leyin second mass Isokan Street eta eku odo Ado Ekiti atawon eka ijo wa mi nibi tolorun ti n dabira isin ojo isimi wa n bere pelu ile eko ojo isimi lago meji si mejo aro nigbati si ojo isimi gangan bere lago mejo aro si mokanla aro iranse olorun prophet adesina je adejumo ni olorun ku kokoro ijo yi le lowo fun adura ati igbaniniyanju pe won sori number yi 0706119572 tabi 0805646211 ma bo wa gba igbala imularada itusile ati idande lowo jesu nitori pe jesu ni oluwa
0: awon eto isin ati ipade adua ni CAC Marvelant Ministry onle ti gbo yen oya eje ma ki baba kaabo si ori eto ni wo yi ola fun toni
2: o ki gbogbo omo olorun jake jado agbaye mi gbogbo ti e ti ni ori ofe lati ma gbo mi loruko oluwa anu olorun ko ni fi aye wa se
3: amen jesu
2: o de ki wa ku asiko yi mo gbadua bi o ti wo ki ta o le to ebi oni pa wa o
3: amen jesu
2: Iya o ni je wa
3: Amen Jesu
2: Mama yin loruko Oluwa Iya o ni je wa
3: Amen Jesu
2: Olorun to bo awon opo ninu Bibeli a bowo na
3: Amen Jesu
2: mo no ma bowo na
4: Amen Jesu
2: mo no ma bowo na
3: Amen Jesu
2: ma ro re pin o ma de lo gbe nkan je o ma da o kan si ri be ni gbogbo ibi lo ti ri be asiko yi asiko ti eniyan duro do Oluwa ni ti eniyan de ni ogbon Olorun o de nlo ogbon Olorun so ma ro re pin won de wo pe boya wo nikan lo worst fuju won wo pe boya wo nikan laye e lo sile ju rara aye ti eni wo ri to ba tun ri telomi o ma dupe o ma dupe o ma dupe enikan ni ta lo nsoro yi oruko mi ni Woli Adejumo lati ile ise iranse CAC Marvelland kilometer 1 Ogangan Street Supari Akoko enika ma beere pe nbo lo nje Supari Ondo State ina ni to ba ti gbe moto e to ba ti gba kure wole to do wo wa di akungba to ba ti da kungba ni kan fona Supari ran o to ba wa je pa Abuja lo ngba bo to ba ti de Abuja to nde Oka wa di Oka wa lo nbo lo na akungba to ba ti da kungba ni kan fona Supari ran o wa ti ma bo to ba de je ikare lo gba wole wa da kungba na dandan ni kan fona Supari ran o ti o ba ti nbo lona Supari wa ti ri iya ijo wa ni aarin meji Supari atakungba won pe adugbo yen ni Ogangan Ogangan Street na pe adugbo yen to ba de je pe kiti ni wo ti ngbo mi to fe wa Olorun wa to ba ti de ikere to de ise to de muri wa kan Supari leyin muri Supari lo ma kan wa ni ki won fi ona akungba ran o atun dabi igba to nbo lakungba adugbo yen wa laarin meji akungba ati Supari loruko Oluwa aye e ma kuro lasale
4: Amen Jesu
2: e gbo mi bonaye e ma kuro lasale
4: Amen
2: Bonaye e ma kuro lasale
3: Jesu
2: gbogbo ibi to ba ti ni ori ofe lati bare Oluwa se yanu die ninu aye wa ti o de se se lo nibi to ba se de na la so fo yi nipo ori ofe Olorun headquarter wa wa nbi ti aso yi ani eka si Oka ani si Ore ani si Akungba ani si Kare ani Sado nipa ori ofe Olorun ni osu ti a so osu kewa e na ti mo n pariwo yi a ma open ti aye pe so gbogbo eyan omo Olorun ibi to ba ti ni ori ofe ti o ba re o le ba wa sisin woli re ati olorun lojo monday every monday mo ma ri gbogbo eyan ni headquarter ta ba ti bere pade adura to gbona girigiri ni ago mesan si ago mejila to ba ti di ago mejila wa ni ori ofe ati re me one on one bayi life and direct ni ago mejila ni council I ma bere e je wa so gangan fun yin o woli yato si woli ise ranse yato si ise ranse principle yato si igberaga e je so nkan kan fun yin bo ba se tete ya de na se ma fun oni number o be ni elomi ma ma wo pe awon woli ye awon olowo nikan na mo eni ba gbe moto wa ko gbe moto wa kan mo ri lu e number la follow mi be ni number la follow so gbogbo en to ba fe ri mi oni lati tete de ati pe nkan kan komo si awa ta lo ri woli ayin gbagbo nu adura sugbon ti wa ni pe ka kan sa ri woli ka ma lo mi wa o le ri woli kin gankan mo sele o le je nu adura gan mi oluwa ti ma tu o le fun idi eyi a ma n gbadura latago mesan si ago mejila lojo monday awa ko wa tolorun ati woli e eje omo olorun e gbo mi ipade adura kan nbo o ma ni agbara ju sa ki si awada ipe ade adura e ki sere a pe ni jericho must fall e kan lodun ni angeli ma ru omi todun I ma le ju sa be ni osu kesan la ma se pade adura e gbogbo osu kesan la ma se todun I bo si on the 21 ojo kokanlelogun lo ma bere isoji alagbara ni awon woli nla la omo olorun ma nkale to ma ni agbara ise ran seyen mo mele ti ki se kekere ipade adura yi o je okan gbogi ti oluwa fi gbe ijo Christ Apostolic Church Marveland didi fun idi eyi ki se pade adura tan fi sere e meme de ni so fun o bo eru iya lori e o ma gbeju le ye bi mo ti soro yen na ni sure yen fun o awon meje gbagbo ti o won loki te le si ami le baba ati mama eru iya tan gbe ni olori ti pe mo so lati nu maje mo pe iwo ma gbeju le
3: ami Jesu
2: o ma gbeju le
3: ami
2: le ko iran to ti mo iran dire le ko serere to ti mo iran bi oluwa ti nbe ti emi e wa maje mo si fun wa ami Jesu anu soro fun wa
3: ami
2: e gbo mi o osu kesan yen ma ni agbara Jericho must fall ojo sunday to nbo yi ipade adura kan mo waye every four sunday o ma ni agbara talita kome ki se sunday le ta wa nu eyi o ele to nbo lo talita kome ago mefa aro la ma nbere mi o paro fun yan lati ago mefa aro yen mi o le so fun o pe ago bayi la ma pari be ni mi pade adura talita kome yen mi o le so fun o pe ago bayi la ma pari oluwa fun pa nkan kan lase fun mi lati ni ki se fun gbogbo wa pata to ba wa si pade adura talita kome o ba ma ni agbara ju ki si awada enikan gbo mi o wa ninu inira lati osan yi lo to ngbo woli majemo tu ole
3: ami Jesu
2: okun inira tu lare
3: ami Jesu
2: pelu ase olodumare okun inira tu lare
3: ami
2: gbo mi talita kome ti o su kesan yi ma ni agbara o ma le ko se fi sere to ba ti wa gbe ojo karun osu kewa a ma ni ipade adura ni aye pe ti a ma fi si Christ Apostolic Church Marveland to wa ni aye pe oka gbogbo eyin omo olorun to wa ni aye pe iwaro e ma mura le ijo olorun ti wodo yin wa woli o po lodo yin gbogbo eyin te ma gbo fere Jesu te ri mi ri wa ni ore ofe lati ri mi one on one ni ojo karun osu kewa emi ati baba mi ninu oluwa oli agbaye ni ati ajinrere enikan wo pe baba kan mo lo evangelist ni olorun lo baba woli ni won baba oju ade to ma nkorin yen ajomo wa nbe be ni ajomo wa nbe ni baba ma korin won soro olorun won de se soji ajomo abere ajomo pari e ni gbogbo eyin ara iwaro aye pe aye gunle gbogbo bi kibi e ja pade christian be e ti ma ri bana wa kakiri bo okan e ma bani bi anu mo ba le fowo kan emi na ti mo kuro nipo eni ti won ro pin laye gbo mi mo ro re pe o emi na so aso tele gbogbo eni ru o pin o ma pada teri ba
3: mi jesu
2: gboro ma teri ba fun
3: ami
2: anu ma soro
3: fun ami jesu
2: o ti ri be
3: ami
2: jesu oluwa wa
3: ami
2: mo fe ba wa soro lori akori kan eyin omo olorun mo fe ba wa soro lori akori to nagbara lo pin yawo e lo pin oko e lo pin omo e e wa gboro olorun e ja gbadura oruko jesu
3: ami
2: olorun ba wa soro
3: ami
2: soro jade
3: ami
2: sise agbara
3: ami
2: o ti ri be
3: ami
2: jesu oluwa wa
3: ami
2: amen
4: eyin
2: omo olorun jake jadu agbaye ti en gbo wa losose mo to kiyin pe eku itete leku e ja ka bi kan gege bi eko kika wa ta fe lo iwe mark 4:35
3: ijo kan na
2: mi ojo kan na
3: nigbati alele tan
2: nigbati alele
3: o wi fun pe
2: o wi fun won pe
3: ki are ko ja lo si apa keji
2: yes
3: nigbati won si ti tu ijoka won si gba gege bi o ti wi
2: yes
3: wa sinu oko awon oko kekere miran pelu won si wa pelu re lodo re
2: won wa pelu re lodo re
3: iji nla si dide
2: hallelujah ijinla si dide ijinla si dide gbogbo eyin omo olorun patapata to ngbo mi e gbo mi o mo fe ba wa soro lori akori mo fe ba wa soro lori akori gbogbo ti o ba wu laye yi ti o ba nse mo fe je o farabalẹ gbo akori daada mo ma soro lori akori pe olorun sinu iji re pe olorun sinu iji re pe olorun sinu iji re e wa gbo mi e je gogo salaye iji fun wa hallelujah o
3: hallelujah
2: ti e mo pe iji yato si afefe iji yato si afefe gbogbo eyin baba baba wa ninu ile eyin mama mama wa ninu ile ti e ba joko sita te fe gba tegun ti ategun yen rora nfe bayi to rora nfe bayi nigba yen nigba da wa n kekere bayi a tun le bo aso gan a ma fe si wa a ma dun mo wa o kan da be pe gbogbo nkan gan lo ti ku le bi igba tan ba tun ni afefe igba yen gan gbogbo to ti yato si tisin tori ko fe ye mo tori nigba yen gan to ba wa nu afefe nita lale inu a ma dun a tutu mo yin bẹẹni ṣùgbọn tó bá ti di pé ó kọkọ gbé pàánù kan wá fúrúrú pọ torí tó balẹ wájú ẹ báyìí wà á kọkọ máa wọ ẹgbẹ wíwò yẹn bó ṣe jókòó máa yàtọ wà á kọkọ máa wọ ẹgbẹ ọwọ kìíní ti ń le o ti le tó kàn tún dẹ̀ kan náà tó tún gbé mi láìlọ mẹta láti orí àìsàn tó wà lẹgbẹẹ léyìn tó tún gbé wá fúrúrú bóyá ó dẹ̀ wá rí i pé ọmọ kan ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ tọ́lẹ̀tì torí àtàn yẹn ni tó kàn kó bí láìlọ bí mẹrin wá tí ọmọ yẹn fi tọ́lẹ̀tì tán tó ń wò báyìí lẹ́ẹ̀kan lọ́sàn-án wà á mọ̀ wò pé kíní ti ń kọjá afẹ́fẹ́ wà á wọlé tó o bá tún tì ní agídí díẹ̀ o lè tún kọ́kọ́ jókòó sẹ́nu ọ̀nà ṣùgbọ́n ńgbà tó bá rí tó rí igi tó wà ní ẹ̀gbẹ́ ilé yín tí ọwọ́ nìkan ya lulẹ̀ wí wà á kàn sá wọlé ni wà á palẹ̀kùn dé wà á ti mọ̀ pé ìjì ló ń bọ̀ nìyẹn ìjì ló ń bọ̀ nìyẹn pé ọlọ́run sínú ìjì rẹ ẹ gbọ́ mi kò sí ẹni tó wà láyé tí jì ò lè jà kò sí ẹni tó wà láyé tí ò bá múra tí jì ò lè gbé lọ o onírúurú ìjì ló wà onírúurú ìjì ló wà tó o bá dẹ̀ pé ọlọ́run sí ọlọ́run kì í yọjú ràn mo ti sọ fún yín lórí ètò yìí rí dáadáa pé èṣù ati satani lo mo yoju si nkan ta ba pe won si be ni satani ti ko mo si kini yen ayoju oko ni hallelujah o
4: hallelujah
2: ya ri pe everywhere let him only satani everywhere ni ko ni bo ba pe satani oko ati yawo be se soro nu le be yen satani le dede oko ni jina oko ti bo ba invite emi mo lo won ma di e ma wo nu mi lo ngo ni di ati ni satani wo nu mi lo o ni di e o gan o wa lo o wa ni to si e tele in fact o ba to jo mo olohun gan to to gan o wa nu e bo se duro yin so won invite satani sugbon olorun na mo invite hallelujah o
4: hallelujah
2: o de si eni ti o le wa ninu iji ko se en ti o le wa ninu iji ko se en ti iji o le deba ko se en ti iji o le ja ma duro ma ni gbagbo igbagbo agbaju pe bi mo se wa yi iji o le ja mi rara o ma je ke nkan preach fun obe awon opolopo preach kan wa to je pe won ma fi se awon eyan lokan elobe ani fa ye fun jesu o to ba ba ye fun jesu o le ni iji rara nkan gan o le jesu gan ni iji iji gan wa sodo jesu ti o ba nse pe agbara olorun oga ogo to je baba e iji o so pe ohun ogbe lo o hallelujah o
4: hallelujah
2: iji o so pe ohun ogbe lo o iji satani wa iji adanwo wa iji aisan wa iji airije wa iji japule wa iji gbese wa iji anadanu wa iji osi wa iji raun wa oniruuru iji lo wa iji akoba wa elomi aga dede bares ninu iji akoba bo ba se yo nkan bae ma nkan won o kan rin lo bae mo awon ton lo follow yen won de ni o wa lara won ngba ti esu ma ba perfect gbogbo e carpenter ni ma yen o de nji lo bi ise laaro ni bo se nji lo bi ise won ti pe lati ale ana pe ko wa ba won mo le ku kan o de ko gbogbo kini to fi yosu ama gbogbo e bo awon olopa se mu bae awon le yen kan nawo si ni pe o wa lara won ba won olopa se mu bae won de mo tan ma se mu bae won kan wonu agbo e awon le yen ni se je pa won paro pe kini ta won fi jalekun ta won fi wole ni o ka wo mo ri won release awon ole yen awon jade ke le mo pe iji akoba wa waye kan fe ju si ji ni akoba yen ni won release awon ole won losu kan be o wa nbe o lo 26 years ko to jade iji akoba ki se pe won so o eni tan mu kesi e wa ni iji won tan pe ni iji akoba wa iji aisan wa asaisan bo ba se nbonu nkan bayi la ma bonu nkan la ma bonu nkan la ma bonu nkan o gbodo pe jesu si iji re to ba ti pe jesu si iji a ma wo eran ni o yes nigba ti won lo ifufu ni le
3: de iji nla si dide
2: iji nla dide
3: igbisi n bu sinu okun
2: aha
3: to be
2: to be
3: ti oko fi bere si kun
2: hallelujah
3: hallelujah
2: nigba ti iji ba de kilo ba sele eyin omo olorun nigba ti iji ba de a ko ile nigba ti iji ba de a gbe ile kini a gbe si keji a yo igi igi to robo yo ti iji ti niba e fo yen 2x6 yen o ma si da hallelujah alaka o
4: hallelujah
2: afefe ni gbe nkan ta fefe ba fe o ba ja fefe to ni tumo o le ma gbe paper sugbe ti ji ba de o ma gbele ti ji ba de o ma gbe ile a gbe a gbele ile ah atego gan fe njo kan ni lu wa o wa kekere ojo yen mo ni experience o tan tun pe ni iji to ni agbara sa o de gbe ile ile o de lo gbe lele o de gbe to o de lo elomi lo mu paanu e o lo ri paanu ile e ni ori ile kewa iji lo gbe lo be o o tan pe ni iji niyan nigba ti iji lile de oko ori oko ori ti loko ni waju iji nigba ti iji lile ba de gbogbo to da ayidan nigba ti iji lile ba de ile to toro a da o nigba ti iji lile ba de en to ti ri je ada lai ri je iji gbese a gbe lo ohun to se tele to n ri ere a se ade mo je gbese lera leda wa ni kilo sele a wa sese de family a wa dake bayi enju to a ma so ro akan won fowo sunu ya bayi pe imi na ijini iji ai ma se wa ah emi kan mo oluwa o gbo oro woli o gba re ninu iji o ma jade mo ye o lo ma jade mo
4: amen
2: pelu ase olodumare o ma jade mo ikorita to wa ijini iji iji kan lo gbi o lo ni korita to wa iji kan lo gbi o lo ikorita to ti bare iji kan ni e gbo mi to ba wa bare ninu iji o ni solution sugbon mo bo mo salaye npa iji iji gbese wa a kan mo se bayi a mo bo si gbese a mo se bayi a mo bo si gbese yes
3: o pa pa si wa ninu oko
2: o jesu gan wa ninu oko
3: o sun lori irori
2: jesu sun
3: won si ji
2: won ji
3: won si we fun pe oluko ni
2: ibi ti a lo gan lati de ibi ta ti mu akori wa la de yi o pe olorun ninu iji re pe olorun ninu iji to nja o be ni o e gbo mi ejo mo olorun kan wa e ki pe olorun te ba ti wa ninu iji iyan le mo npe telomi ba ti wa nu iji bayi ko npe olorun se la mo rawo kini yen ti ko mo sa wa kristeni a mo olorun npe ninu iji se la mo rawo mo de sada me wa mi o mo de si bayi o mo de si bayi o o ti ko mo si waju ka mo rawo ninu iji nigba ti iji ba de o ni di ejo ohun to ni di ni pe ko pe olorun beni yes
3: won si mi fun pe
2: hallelujah e to bere bere
3: o pa pa si wa ni inu oko
2: o pa pa wa nu oko
3: o sun lori irori
2: o sun lori irori
3: won si ji
2: won si ji
3: won si we fun pe
2: won we fun pe
3: oluko ni
2: oluko ni
3: iwa ko bikita bi awa segbe
2: hallelujah
3: hallelujah
2: won ati jesu wa be jesu wo won na ki lo le to fi wo won o wo step dan fe take ki lo le to fi wo won o wo bi gbagbo won se ri ki lo de to fi wo won o wo dan fe se mo won le nelomi hallelujah o
3: hallelujah
2: jo je mo pe elomi wa ko ri o ko nji ya bayi ko ni soro idi ni pe o le wo pe o le not native elomi wa to ba fi nkan lo ki nda si emi je bayi mo ni idea yen bi enikan to ba fi nkan lo mi ka jo mo ji ka jo mo sun bayi ma ma wo ni iwo ngo ba wa fi lo mi pe ah baba o pastor woli o e ba nda soro yo ma mo ko pe mi si to ba ti pe Jesu to pe Olorun oga ogo ninu iji re o le ma dan wo melo ninu wa lo npe Olorun ninu iji melo ninu wa la n salaye fun iwe orin si esi so pe are mu o okan re.

0: fun Jesu nikan. That means he pe to ba ke so fun brother o ma bi e se yeye elomi ani mo negba kan ko le laye da wa e elomi gba ko lo soro e fun ara adugbo ju ko so fun Olorun lo to ba ti pe ninu iji oni da oni da si yes
1: o si ji o ba ba fe na wi
0: hallelujah o
1: hallelujah
0: oni lati pe Olorun ninu iji re o ta soro leni o wa ji
1: o si we fo okun pe dakeje
0: afefe si da
1: paroro nla si de
0: iparoro nla si de hallelujah
1: hallelujah
0: je so gangan fun o oni lati pe Olorun ninu iji to wa e ninu iji omo e pe Olorun ninu iji yawo e pe Olorun ninu iji oko e iji aisan lo wa e pe Olorun elomi o ni pe Olorun a lo mo pe yan to ba kan pe enikan bayi pe baba yen ma bo yen ju e o ngara ti e o ya be ni ko se nti nkan o se bayi wa pe Olorun o ni mo nso lekan elomi ade program bayi won a yadura ko ni dawo gbogbo to sa wa loke ni pe ta ba ga je pari nkan ta ma pari kiri woli o le ri woli gangan mo sele o le bi pe mo nko yin lati madura gba ju pe lati mo focus pe ah ta ba sa ti ri baba yen hallelujah o
2: hallelujah
0: ti elomi ba pe ta ba pari program bayi ta ba ni e wa si program ta so yen ayi baba o wu meje wa sugbon kini gangan kan a ma so ala 50 lori fo anu de lala kan bo ba tun so yen to emi o ti en gbo hallelujah o
1: hallelujah
0: so oni lati pe Olorun ninu iji e to ba pe o si nkan to fe se o loruko Oluwa iji to ngbe olo o ma dawo duro
1: ah jesu
0: o se to bo ni ka padi number to ma pe mi si ni 07061119572 bo le kan si 07061119572 to ba pe yen tin ba gbe pele 08 5646 2211 bo le kan si 08 5646 2211 bo aso tele o ma bori ji
1: Jesu
0: gbogbo iji to dide si o ma bori
1: Jesu
0: pelu ase Olodumare o ma bori
1: Jesu
0: gbogbo eyin te bara ninu iji lojiji e lo bori
1: amen
0: jade ninu iji
1: amen
0: aye e jade
1: amen
0: aye e jade
1: amen
0: aye e jade
1: amen
0: aye e jade
1: amen
0: aye e jade
1: amen
0: aye e jade
1: amen
0: wa riran lowo Olorun
1: amen Jesus
0: wa ri anugba
1: amen
0: lo ti ri be
1: amen
0: Jesus Oluwa
1: amen.

0: 7.
1: Ba ba so npa oju ki lawon nkan ti ma yo oju lenu.
0: Orisirisi nkan lo ma yo oju lenu. Elomi lati bi aikesi ara latara onje, latara eruku, latara adoti, awon to ye ka mojuto, ta mojuto, o ma ngba oju lowo elomi.
1: Ojo pa ma wa mi.
0: Elomi asi den ti ori na
1: mo. Emi o ma wa pin, emi o ma wo balabala.
0: Beni.
1: Emi o ma yo bi efin.
0: Beni sir.
1: Emi o ma da bi eni pe nkan ta di.
0: Lorisirisi.
1: Emi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to je nkan gba mi. A to ni o sumo, baba se sumo aloje. Se gbogbo eleyi le se tan lati se fawo eyan.
0: Pelogo lodo.
1: Egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
0: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
1: le fe kan na o wa
0: lokunrin lobirin lomo de la
1: pe o fe lesi pe gbogbo eleyi
0: be ni egberun meta ni won fi gba form
1: owo form ni won san
0: be ni 3000 naira pere
1: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
0: ko si nkan kan mimo
1: elo ni won se itoju
0: ayewo ofe itoju ofe ni
1: ba ago melo le to ye o ma bere lojojumo
0: lati ago meji aro titi di ago mefa role lojojumo
1: o ma si ti de ta gba form o ni sewo kankan Esi ni se ijoba Ọlọrun yin.
0: Ile ise aladani.
1: Eja se ba ibo le ni itoju yo ti waye.
2: Eto yi yo waye ni Adegbenle ni egbe A division ninu ogba cultural center nilu Akure ni anfani yi yo ti waye. Won odidi ojo meji igbako.
3: Eto yi ti nbere ni ojo Thursday on the 27th ojo ketadi ni ogbon osu kejo ta waye ati ojo Friday on the 28th ojo kejidi ni ogbon osu kejo ta waye bakan na. Ojo meji pere 2 days ni anfani yi yo fi waye.
0: 070 60 47 80 37
1: Eba n tun pe
0: 070 60 47 80 37
1: Adupe l'Olorun ero ibani soro tawo eyan le fi bere tori pe oro oju ki se n ta le ma fowo jebe temu afi ki eleduwa ko ma so gbogbo wa na so okun aye ka si moju to ero ibani soro wo lo le ki sodo yin
0: ero ibani soro tan le pe wa 070 60 47 80 37
1: Eba n tun pe
0: 070 60 47 80 37
1: Ile ise wo lo se agbekale anfani yin na
0: Ile ise Alausa Ventures to kale si ilu Kano
1: Labẹ dokita
0: Dauda Kwande
1: Ojo ni ti sa oko ti ga ti je
0: Oruko temi ni Dr. Maruf lati Ile ise Alausa Ventures
1: Agba pe Ile ise Alausa Ventures pe Kano ni wa wa Eyin so Yoruba bo lo se je
0: Bene sir Yoruba le mi ti mo je asoju fun Ile ise Alausa Ventures ni gbogbo ile Yoruba ni mo ti je asoju fun
1: Bawo yan ba pe ero ba ni soro eyin le gbe
0: Bene sir mi mo ma
1: Lati ki a mo bi won o se rin
0: Bene
1: Atokunrin atobirin atagba atomode ati gbogbo eni to ba je se pe oju yo lenu kawon na wa lati wa sayewo lati wa gba to
0: lo
1: fe
0: beni sir
1: sugbe egberun meta pere na gba form
0: beni sir
1: eja yon da yin o lawa na ti gbon o eja gbera lati janfa ni oju onirelede a o ani wa lokun aye eku